Quand il y a dit qu'un baldo hôte Koutoujo, Alibaya, Dabarn, Ketanasra, basket U18, Banin Tony, Sao, Gade, Osun, Kumgoto, Biaji, Kachadeta. Ada awun gonanke malabot ni ba jidi do telene kyani ningambel na bar nay medaille d'or telene ade ronel ko bongay balisa kla yade te gali bay ne ikrang nodet no bay ade nin ne nodet ni iku was do begku afrique la malango begne jidi dog nin ko re kade awajin tog de ta nine kete ya ingan ngam bil na bar nay medai dor ni bay ke dam ya jite dana la ni so region ni ba nin to ni ba wo si do be ge ko gona ye jite ya de ngul gula malang bay ngam ge ko balde o to ko to jo al bay baldi ko to gi di soso ni ba to i kem be ke abidjan te bay be bo ko gir ngra lo ke ko to jivoir ade ndomi na re ko noje to ni ba ndo mercredi ni na odan na ade an yi don do mi tumbon kada udu ugundo kuti gidi mehe na ut kembe ke abidjan tani tan na raye kade a odan na yani basket ball ade paten kade ndo to wat bay ni gegni ke do basagun to tu ba idan na kembe ko malabotni ni gonan ko gine equatorial tini ni raron ci tiyak man ko ko ba ma jinga ka de ko itel udi kem go sit ba ore udi kem go sit ba ay ra yak man ni ke kete ni kari o awaji kindaga ka de yan abar ne basketball ni be aji ke chat ni gige dege andan basket ni dokum lo ejit lawo gan ge ke kembe ki chat ge ni gi ge ba yak so do basket ni asakade awajin yak gi rele ge kindagawo ni no inge ge ko do de tege na ilan dengam to kem de te patang ka de yango no ndo ni bai dan na ka de ke oji kindaga ke yak gi re sig ba karka ko wajik ntaka nino gige dokaglo nini as ade mamuda sikke tatol tat ni taba kemdo mi yana utun jinjito mbon kadu gundo kuti gidi mehe yana ut ni ba kosgo ke chatte gla malang ni kumde atori ke gonang ko kodju varte o indan kemde do ngegni sao version basketball U18 ni taba kum degu malanga turi kunu ba ma taba mudade kade ke ilon dengam bas kem det ba yak mani yak malanga no nda singa ka doina jike do be te kondoi bola ke ta sara ge kundum kunda ka kade sia wo iba i chobu e gabriel ge te te kade si lionel nomengar mam ji se ci ba ja kum jik ke te mbangi konong mbangi kutngan go do ti ku jogi di soso

0: maji tale nojiba upane nale ile ito nojige e be kondu bar
1: e tutu be mi ya
0: be kondu da se le to imbaide
1: se
0: and that to go no jiga to dana surul ba mali ba ma ke be de kunda yule ba yi mun ke de unda da patara da ma ni de ba ndo ji no jiga gede bo no jiga dango
1: na yo ye kan ni ya ni ko anda yo i bo anda yo kan ni i ya krabe kadin go na un kon i no kon din dan na ne kadi din dan an
0: ma ji
1: na a ji da
2: wa ya program je na bo ya program je tu ya na
0: ma ji da je program je
2: ha ku to bo bo je ne je na da dun tu je ne tu
0: ma ji ma ji ga be de le da je le un da je rim kene ya
2: ri
0: to un da rim be de ge I bare je na program ya pa ne le ma to be de ge da je ge da tu ra do yu do ba pa ne lo un da rim kene ya
2: ha ye ka pu la je ge da be to ba si je ne je ne ba
0: no to ba si je no ba me mare ma gra ti mo ba mi sin
2: ha
0: ma gra ti mo
1: ha jidesco mi ye mel ke ki ba ya ne ai re dan ke te yin ku bo ge ai dan ke te ji ko ja gra go sit la ja gra merci de ge ha ya nga
0: e gu nol mama gda timo ba pa be
1: timo la ira yo
0: wala to talen je no jije ba ya pa na ko ar gida bo ar gida malig kar me ma gda timo de ngon mama
1: hai ye ja jo ma ka ni gira timo ya ne passer le kul ja jala ja jila
0: ha
1: je ka wo ngon ka na si ya ne
3: baba wo ba male am tongo ni ra nya ne de jimdu ba ne da am makulai
1: ye ka jo
3: timo gidi pale yule ya yale kudumba da ja ta program le mad mare je taunu je kiti saje ta jila tar daunu a kin ta bon le duje kul ji gere don do je da ki do yodule da pata bon lum to de be gusla e to jumbe be
1: tudube
3: ne je be role male missionary e kolum na nyaada le ne je le yale mad kunda kan ko ko mba ka da de kolbanu bon le je ba to kulu ta de kulai dale I bawla du kuwa ba isno ba yole bone le iya ba to nja ga ba no
0: gonu yila tar korba sine tai bar ya iya to nje yol iya to nje yol akos la po dia pa de ban ban ni de ba ne mama ban to nje yu wala bo bia na ban ba to nje yu bo bia to nje yol ba da tar gonu uri pa tar ga me no do je bo bia to nje yol le ko le le wa ne nu si ti sine le jisi dami kongongo kumbi kongongo
4: batisi ya babu
0: pasel
4: kwa hito sibi
0: pasel
4: male moda ule ideja dagila berle dame moya
1: hai alfa madame alfa lada alfa ili kide
2: vese male ili kide pasel
1: mgo jisi alfa
2: ili kide pasel mgo
5: hai yemisa hai nga mwai tu nanya bea
2: hai nga jisi netu ya le
3: deko zingi ne
2: hai
3: nga
2: jisi namba
6: hai nga bafa bafa nga
5: a photo la
6: le do we de man de photo li tanga mi mo photo li ale
5: nga nele gi negi do mu wa ti do chi si be wa da me wa ne ga
6: lo ka
5: da da da
1: photo sala photo e
5: da da
1: jenta
5: da ga re dia
1: a re di
5: da ga re dia ga te ile man mar le ba e gre le ba ba me ingina ba amam deje taluma le waya deje kan yibil biyo ba do pura mari le gudo le ba ji din biya ba ji le ga kara jotu ya turu kura mari ja do nga je ja jize ne ja dai ban ban biwa
1: ifin lo yoye mi e ro tolum kai we adam gerta yo we ye nyang tu tol ko na ndang ko no mar sen kete rak la ge tut ga we
5: no arsen bar kere dai de ne do je ja gere
1: pasen ka ne mono junior ka ne ria ja la ina dindu ne dai pasen mono junior
5: ko bi na
1: Ah, il a comme là, tiki no.
5: Ah oui oui.
1: Dès qu'on roue comme tort tout, tiki dai passer mon dieu.
6: Balfa,
5: tata là là, il y a là comme où tu
6: ton là. Comme le signe en kain ga ali mi tana wo yuwa, ali mi admo.
1: Non, il ne m'y a.
6: Mi mal kala ingrawa, ingrada.
1: Il que ngonum ka ja don ne, ai la ta, set ka ne wa.
6: A jona.
1: Ah.
6: Ai da. Ai wo. Ai.
5: Ni ko ni wo. Yo dai ni yo ba ni wo no.
6: Rodrigo,
4: Rodrigo,
6: Rodrigo,